Lunch break feels better, no? I'm Irene, kasama niyo dito sa Kaibigan Radio. Updated ka sa news, plus the best Pinoy and international hits.

0: kaliwa. Mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yeah!
0: Saka na naman! Wag na yan!